0: wa benya kwadanu si akure ho fredodo metama kure di nakko Ewrade ni ubu afro mu. Baabo se na koda ni susu den den. Baabi edru ne entietie mu o. Baabi edu ni ne dede bebere. Aya nya betre. Aya wo tia sama tie na homme so. Enna se wutie ya na wugina so abu atanya chide chidem. Wa hene ni kwase wa kanye ni kwase ye ka. Otamuno na de ne koye na nimunum ke nangupo ase ba bia na kwase mu se ewade bia kwa na obonifo otuma enyeye wo ya tamne ne kokoma o maame ma o maame na fidi no baabo se na wasaka ase wi ntwe wonka na omu na duani ni wase me die wase hibru fon kwada ni bi ewade ahye wonsu wo ba bia wo ntia no ahye wonsu ye ewade do be dure ntia no ma wakasa mu abanyam ewade ba lift ntia no ahye ba bia bi tu wona mu ahye ba bi wo no bi wo woni se mame so happen mu so ya kwada ba bi obedi bi obedi na duani bi na abedi ano ye fun be oya me ka ni drama kire wo ewade bi abaka ha dia ni obehu die ni kwase wonu ba bi wo ha ni kwase wo tena se wudi die ani ba bi na ka do sa ami ni mu nsio opani ba ko ba mi do so sofo mi na makofo ya dia ma no mi ko program ye si nsio ni aduani na me me die bi na wasisi nsio die bi ni se kim to na ho die bi ani pam so di wa bra bo no mu ani na ho ani ba bi na se ye kasa ani ba bi na se ye sori jina na nsio ba do dum ni pa no o tutu ni panamos ye
1: gifo azaya no mati baako
0: yanko
1: nchibu dunkron
0: yanko ay
1: se upena
0: was na sa mo pe
1: na mo betia
0: na mo betia
1: mo
0: betia sa se ni so ne pa as a time for sorry na so na se mi daniel de be di wachi na mo hu na den anopa ye rade mo o wontu na mo nsi ye bosu ni kwa wi afu ni kwa wi na so rade wo mpeja wo de ben wo mo ni mo wasada se ni pa mi na prince nka be mo abra ba se rade wo nya ni sada ogwa woni wa abrabo nkwane na abrabo e dede nesi 21 verses sala si do batia sembi abasere dia mame awade ma wonsere no pebu sumeni afeni na yimu mame ba ko si sofo medi hia che na me ba kopi america me wa me ba ne sembi america na sembe dai wase me dia ja mame ni si sa wase de bi mame bra bra bra bra ha mame ni sna me kwa kwa yedai wosofo na me kwa america me na me ze uba ne se bra enemia enti eni obako akọ wosi ha mebomodin akọ wosi mama mi wasem ana eni obobwa na wosi oduru ho mo hwere ni mo asema me na akọ edwa america wosi na america akọ edai o mo sosi yem twetwetwetwetwe na mo de visa na manu ukoduru america na ne bani kọ adwuma na asisi kọ adwuma tinemu owo wo mu nkitwa no we so be djem kwada na di we so wo fi ha ni manu mo de akọ na ba afi ho ni mo si ah so fi me ba na nse kwa me na adwuma me yesi ska ba mi ze si mama america akọ yode baby wo ha urade bebie kwae mu ani pa bedu ho wonti ase yeda aye dena me ase urade twa so obedu pempenso ye o sia ha urade woni yewdi ananka wona mu anka unuru se na se urade woni ma pa ade mawo ana pa urade mu anu wonti ni chwe ni de prophet o chaade tie anka ne me wa ton so se sofiria dance na me dom me wa hefa putuja e putuja ba de wosia putuja station se kim wasi wosia putuja station se kim wasi Unyasi pa ni wabusa seme pa chao Me pa pragia pragia Deye kwa abu woni temu nibi Ufu pragia nibi se kim Wewe kawakuma toyo yem Wadi ya nise namba Babidi honu Midi ni sofu chadi ye 0244 72 72 54 72 54 Ana 64 64 0244 72 72 54 54 54
1: 54
0: and a 64 and a 64 uframe me personal number ubenya manane yakasa yadie bia chere wo so uwa kwantium bia no kasa wonna ma bi se inche ebuase dunkaw ayam frate chem me pacha sankregwa brabe piem awa hefa eputuja na mo besi wa nyan kwanta rusia bia kwanta no anom
1: wonna
0: won number bi se manso Manso kwa ndia doso pa. Manso kwa ndia ho. Da atano. Manso kwa sisu. Manso kwa ndia. Ni panchemia.
1: Manso mwabu.
0: Agure yesu.
1: Tonto krum.
0: Me pa achaba besi wa hefa.
1: Manso apunapun.
0: Manso apunapun ho.
1: Ey. Manso apunapun.
0: Unim krum.
1: Unim pa.
0: Ok.
1: Manso kensere.
0: Manso kanyago.
1: Kanyago suwa hode kensere. Una apunapunye.
0: Aha. Mansu for mon fan toto so mon fan toto so mansu atres ay so panikro ye betamwo
1: ah
0: ni ya kwa

0: right, so welcome back in Shawa 1.5. Yatrasi, yadini nina de bro in Shawa 104.5. Kro yi munsem ena ugusu ya uti, nida uboka ta munsem naposu nebraso siya de bro. Numisa uti niseya. Na chese enkrata no aye krado. Aman sanchi ya me kwe jopi mreku aye krado. Sansu na atwe mpahine kufi mensa. Ne eshe ni chichi kama. Tumise enkrata ni bibi ada hokro nyi. Adrenpa?
1: Yes, sir.
0: Bibi ya woko odia?
1: Ajana daruma odia mkwa cha ya inaswe.
0: Adomne mpai boye hunye pa.
1: Nobody has
0: it. I like your chichi.
1: Oh, thank you so much.
0: This is Britannia chichi.
1: Kwa jo.
0: If you design.
2: Oh, if you ye.
0: Okay.
2: If you ye, me so ne mtitu yaso.
0: Ede nyamiasi.
2: Ime huse bibi ya ye. Bibi ya ye.
0: Itiri nzudi ya huye.
2: Hey. Na se utintu yaso aonaye kwa. Hina wudu unane kwa bila utintu yaso.
0: Niyake njina ya huma.
2: Ah, jayi. Akwezo kumu wanuwa mchenti.
0: Okay.
2: Sao msu fie ye.
0: Adum.
2: Enaba yitu ho.
0: Ose.
2: Uyi tufie.
0: Nyanzi mketu. Ose ndu kradi yini posume.
2: Hey. Adana posume ya ketu yanzo.
0: Na wudi mesilini usatu ho.
2: Ura di nyanko.
0: Tinuse ye ye ana nchenche ho. Ana ya jadi pinye pinyanka kraya. Hey.
2: Che. Mo bro.
0: Ah, sande tiye. Ubeduro.
2: Sao hu. Mnye, eyo pe.
0: Enye ope. Eyabrabo nuhi adie.
2: Eja, eya sema ope na enye ho bet. Pebu o ho dia, sidi ya muke kanyidie.
0: Ewa, enye hu.
2: Beya nkemekruwe impare ye.
0: Debi, epare usuwa hombe chro.
2: Sese yin.
0: Yetri me chro mu. Adrenpa. Fia shasi ye. Enkrata no, na poso.
1: So, ewisi afo, yademo e shasi ye. Ewa de obonka ta hodua abaswa na washane su. Se wei eye nidi ni mu, eni yede e som wanti. Oso so, di anise obe tiesi jom. Na afin semi buwa no masede opese utumu nchene no wetimi aku pebi atonu wetumu nchene na etimi abuwa no peyi daily guide ena edame ni mu na wade nsema udoane de abba oshe eye mensabi nkumsu ya esuru wano mono eni wade uriwa kujo opon enkroma ofuasi ya yirebi abba tumpesu ya sumu na sibe ujani mfu nye di abba na wawu semu na sibe jomu mefiasi ya wamu edi anobaba ye edi afa eye media budget review no ehun na no ena uriwa kujo opon enkroma HSA ushe si project ahudu obi ekwa okosuo achese sikabuti ndi asemo o sesia Ghana seed no 30 billion wo chere mu se adwuma de anwe ne se achese 12 yard de abai no wo hunu ko abafaso betima wi se adwuma de no to chese ha dwene papa achese dom ketwa no wo mo ensem wo de ato wura ko dwop on kroma techere maso ama on so de ato jom la se bedwa fie ka tefeto so nsia ensem no chere mu nyina wo ku chere ade agu wono mo na sanso na oba men ni fashwa esro wono ma soso ene wo de eye police ni bimfo nyi di aba na church na onya asem ketwa wo ten wono ma sebise bi ano mo kana jesus no ti o mo wo chebise a wono ma yawo ano wasto
0: wiani nti
1: na we mi nim se na wiya na abo sa wa sire ni sa na ne wa yire nurse ni bi aboso ani ajese nya asem ketwa sa ba ya sebi ekwa wiya gana sika nya akrompo asebi bi ya enso
0: ni
1: musa
0: ni no o kana njia na
1: ena making eche ache ni
0: di baby a waso yi ni se we si amo abaye yinu
1: adai boni be na abaye ye di gane sika nyina akwa na wawia
0: boy obazu
1: ngoto ye ni se yu na ni nyina ni se krobo nursing school no eno e wo techimai krobo nursing school no adisuafo ni chemu se principal wo no mo wono mo e ya ni o ma bia se bi o mo bonyo so ade akoso osku mo na airtime kra ntia no ana Ghana so so yamamra ne se he se obi ye wade bi na wani nye ho a utimi oyɛ kyerɛ na wodi a kyerɛ sa bade a oyɛ ne wani nye ho enti mo frɛ ne nyina ka omtambo mu no mdu ko jambo mu ti no omo nan no omo sa no mu ti.